0: Tarikitata. Tong, tong, takar tarikitata. Tinta, tom, tinta, dintanga.
1: Tinta, tom, tinta, dintanga.
0: Tom, a cha cha cha.